Ay, ang umapumaman, ang ititing ay saitan, ay saitan, na din sila. Ibu, pati ni man,

0: stays, my heart stays.
1: O kila tswa ka ga manaka, o kene ka ga manaka. O tswe ka tlungo be sitse magaona mabaka. Outfit engwe lo reng a ina magata. Kholunu ke yona fela e le rata. O bona na ba tlo rata. O bona ntse ya go le reke strata. Bona re ka diphasa. A re ke le rata.
2: Kile ka tswa ka ga manaka be kenya manaka. 11 hour shift ya strateng a ona malapa. Malapa tshwane se utlwela taba tsa malapa.

ngithize inhliziyo yami silimile umoya wami uyawuhlukumisa impilo yami isimileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile bangifuna ngizibheke kala ngize ngizumeke